Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Radio Aman Badagram di Jitani tom telepon na dekade. Yare gai ma. Hello. Assalamualaikum. Allah di kurd ghanam na dakkan. Text ada number che den zot tane ki police station se chu mamal aur ko mo dar pasai rale gam che den mutre telepon na kai tangawal kai aw khabar na kai no tech wala sta number war ko ma che patam lagi sai da